0: Talía así.
1: Abati, la digira gu Jesús su hawagun, aba la den hajón.
2: Mama ni abia aule wugurigaru wergote aguni chagwe ha bagari gurigi. Ni abia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liruru fulasu. Sun ebuge na hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
3: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
2: Tariti nga kasiga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur. Ainti aule wugurigaru wergote. Uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
1: Larinyaga ya Jesusu lun aba.
2: Falabana.
1: Larinyaga lun.
0: Nabureme. Igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme aba mena falaru nibu.
1: Aba larinyagu Jesusu.
2: Igira ba nya hilagwanya lun habu nini ya hegeburi. Ahimbuguya. Baiba apuichei uganu laguti larui hapongiyo.
1: Aba yati larinyagu aba lun.
4: Nabureme buseti na nafalaru nibu. Gama lumo naibuga yebya yoro gon honha wabiebe.
1: Larinyaga Jesusu lun.
2: Le ishi guti luha bulagu wa wohu gule. Larigen aba larinhi larigon. Mabui dunti lulila na me laruin habongiyo.
5: San Lucas, capítulo 10.
1: Larige kate le. Aba lanua diru Jesusu uruwa vendusu hadage lanigu. Aba launa hania lubarun bian bian. Lidonsun ageiru luma fulasu le lumbi lidinyi. Larinye gahon.
2: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa. Ani logu watinyo na dagimi itinye. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona ha na dagimi itinye hagana wong. Heiba, nona hanyadun kaisi mudun hadon wa nima alugu ganyi itinye. Manegu huma sagu huma guwa. Ni sensu, ni gaidi, meredere gong huwiye mea yanu ha ni ka uma uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna. Busuhu mafurumi, harinyaga me, darangilo hong tila na muna to. Ahi anyahe lubai gurigi ya hinsi ya buti ya lu darangilo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahi uwa habai, giribu guda humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi biruwa. Ho humai me, gura leishi guti hong uwa gabusigano, daduga garichati na dagumenti lu lafayiruwaha. Masansi ya huma muna. Damele hashilo lulidon aba agayro le nyilu muti heresi biruwa. Ou humaile ishi kuti hon. Arida guagda humanya sanditia ha nyentia. Aniaga me hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruin ha bungi hon. Ahun hashilo lulidon aba agayro le nyilu muti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Aniaga me. Ibi nilikali ki hagayre le lagu bai wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hon lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei lago yarafa li la laruwe ha bungi yu hong. Nani hane hong, lago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigilo habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamongo uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na huburu gute, binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lila na. Aba hamuga haruudu ni lau hadawra gun ludu luma hanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri ya gusaru ni, weiri timabu ya bai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ira wagudu ba biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
1: Aba larinya gu Jesusu hong uruwa wendusu disiplu guhalo na habanya apurishi ya lwagu laruwa ihabungi yu.
2: Le agambu tu, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le auna habalina.
1: Aba hagiri budu, uru awendusu disipulu guhagia, lidage hakoyesu lau ugundani, ariyegi na hagia.
6: Wabureme, ibi ni sifiri guuribatia, agab hamutu dale wasagaru ni lida abiri.
1: Lariyega Jesusu hon.
2: Aha. Ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humai lubaiti, lwagu ruhad nala ubafu hun lun hadugaragun heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magundara huma lwagu hagambu nusifiri uribatine, gunda huma lwagu anihin lahiri buruwa nyu sielu.
1: Lida ora ligia, aba labuincho gudini sifiri sandu Jesusu la ugundani aba lariyegun.
2: Ruti na uweiri guni buu nugushin. Bugiele labure mesielu luma mua. Laduga, aram da bali kati le hawe ha shubanya au luma hawe furende itinya. Aba bafuna kwaguduni hon ha itarabanya kei irahinya. Aha nuguchin, laduga itara linya babusen roni. Derege la li nuguchin son kati inu. Uwa te niyaba subudi habuti kata na la luedigia nuguchin. Uwa te ginyan niyaba subudi habuti kati inya la nuguchin nuedigia hama ha untia na bunsera na subudi raguduni.
1: Abati la digiragu adimune ha, honugu lani disiplugu lariyaga.
2: Fulese watinya harihubalin kati le harihubay. Ladaga narinya hane hon, luago saragu hanya la uruwey ku hama profeta go, abuse runtia yabe meha harihini le harihubay gueto. Gama lumo, marihin hamuti. Usentia mehe ginyan yabe hagambu ni le hagambu bay gueto, ani magambu hamuti.
1: Nyeyeng aba arufu dati, liluru du muisesi, abuse ruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
6: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihini bagari magumuchadit?
1: Larinya ga Jesusu lun.
2: Kategi aburuwa nyubaylida liluru do Moisesi. Idalinyagi abaliha nyei.
1: Aba louna bu larinya ga.
6: Hinsi ya la babure mele bubungi utebun tausumba nigi. Tausumbu wani, lausumbere. Luma lausumbi samina. Hinsi hageme bibiri gubun, kai binsi ya gubungu.
1: Aba tilaniya gu Jesusu lun.
2: Buiti bauna bu, ahi baduga itara, bibihu bai ibagari maguma chaditi.
1: Kaiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalag dahan, aba lariya gu lun Jesusu.
6: Kata hege nibiri gubaya?
1: Aba tilona bu ni Jesusu lariya gu lun.
2: Nyenye aba uguri araga chuti Jerusalem gien lun uburu gu heriko. Lagu luwa yesu, aba harga duni hiveru tiin. Aba hiveru hani sunle luma bai tumala dauragu. Ulese hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme uma ligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dun luay. Aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladduga wagun levi nyengien. Da agen le larihi bali, aba agen legeye dun luay. Aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigrun aba uguri samaria na awoye suhati lida agen uma ligia. Dale larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luagu bai lau garaba tuma diwen. Aba lagura guni. Aba lawari da guduni luagu li lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludu gutia. Aba loni giruni. Laruga, dan le leibu ga lan samari na ligia. Aba lalugu chumu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni gui bai wuguri le. Ahabu agastara amu lue le nichi gu bai bun luagu. Na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
1: Aba ti lalaga duni Jesusu arufu da ati ligia.
2: Kage hada gen uruwa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwe biliwer ho walida barita kun.
1: Larinya ga lun.
6: Le gudeme hebu bailu.
1: Larinya ga yati Jesusu lun.
2: Baiba, ani ligia me mela badaga.
1: Aba la sigiru Jesusu luagu luwe yesun. Aba la chilere lidon aba lirere fulasu. Lenye lubai teresibiri aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyong aba tamule lua Marta. Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubay. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutu bere segun, abata rinya gu Marta lu Jesusu.
7: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
1: Aba louna bu Jesusu larinya gatun.
2: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate, gamalumon. Apa argiye kati mega iwatima. Ani anuwa diratali Maria lubido wage kati ilia lubo imagida rumbo ilatwe.
5: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondere gusarago girigia, gibetia, darilu habuguha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimune hon, lani disipulu furumi.
2: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, lememe biangwa la igibu, ladaga uwati ni kata darugwa tilau, Luma fura agudun bay lan. Uwa ligia ni kata, aramu dagwati luma sub dirunwa bay lan. Itara linya lubayti, son le harinya gu bay labu gen luburi ga, lagan buwa ba lidan larugon ga. Le harinya gu bay darugu bena hao, lagu wa rahoa ba tablu gu gine muna. Narinya hare hao nomadagu, mon lumuti hanuhu da dun hawe girige ha gabafu bay lun hafaru no hilagu bay. Lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lun bay hanuhu da dun. Hanufu de huma lwe le gabafu pa ilu louna hanu huwani mafi ugaati lari nge lagidaru ni hibagari. Lwe ila hanufu dada. Mas logrou a tia sangue do nuro logo bem agawana. Lá o som lira, mas bule em dute bungi o ninho abarrada aqui. A gente ruguia, ibini idibu le rabulu o bai abarro da lá le bungi o aba aba. Mas não deda rumar no beite, que begue tu no seguro ao sarago do nuro. Na linha harehon, logo o som lá rago fecerute em hagibu que griga logo nani go hama. Na linha gubaguinha, logo nani go hama hagibu que lani bungi o angelico. Aha ya harinha gubai hagibu que griga logo mama hama nani go. Naninha gubaguinha hagibu que lani bungi o angelico logo mama hama nani go. Furumi aguare gale harinha go ticate uriba tinuago ao leu guriga reuergate. Gaiara te ferud no wala. Aha ile anaba go tisifiri sando, sinha te ferud no wala. Dame le hanigun ligibu que luru do lu hagosero. O hagibu guion la tabu te go haligli sin hurio. Ma dihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame la chiruno ora lun ha dimuraha. La rufu dubai sifiri sando le lun bai haringa gu nihon.
1: Aba la ringa gu, aba hada ge grigi hagiya lu hensusu.
4: Maestur, a ringa ga ba lun nibu ganya, lu lichu gu ni nifara nu lida ge alaga.
1: La ringa ga hensusu lun.
2: Kagia ichi gubali na keya gusera gututi o keya farinha tihida.
1: Arinha gatiginha itara.
2: Konigi gwa huma hungu wa loi igadu wa ladika mama loigen libe luma tigurigi ya labagarida.
1: Abati lichu guhempulu lehon larinha ga.
2: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichi gu lichari aluba hou nibuiti. Abati larinha gu risiti le lungwa rugu, kaba safu na nadiga. Ibidi ya tinu halia bala nareide isonle na luba habai. Aba larinha gu, Subudi nali kaba la nadiga. Naguni chagwaru son nareida gile ile. Aba me nadiga amu weina mutimato. Aba me nareidu ni naluba haluma son le numa baitida. Aba meti narinya gu nuni gua. Buiti da bon. Anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba. Houba. Guraba. Gunda guaba. Gamaluma ularinya gabungi ulun. Uguri bidio watao. Bowe aria buto. Ani son le buma bayareida nyu. Kaba saon le redere. Itera linha la susera dun lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni wagua. Gama lumon gudeme ti ligibu gya bungi.
1: Aba la rinye gu Jesus hon lani disipulu.
2: A rinye gatina lubaiti hon. Ma dihire da huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao eigini, gebegi ugubu sigo tau daugo. A rinye huma hon dunur, mabu naguntinha, malubaha, maga iligia haigi, lao son lira, Ou da lomutinha bungio. Me begi te mata o funagi a sugu hau do nuro. Ua te ni aba rida a guinha gaiara a telixi com ni ibini aba ora. Laun li bagari kalaya be luweni li diheri luago. Ahen lubeiti sinha lubei hadugu ni le mene a gubei. Ka uago hadiheri de luago buri libiri kate. Aria huma ida linha la lahu chun fulur. Ma wadiga mariti. Mahu chagun ligia la daura com. Ane lau son lira. Kei narinha gu ni hon. Ni mehe urua e Salomon lau son luende com. Me vende tuti kei aba lidaginha. A gente itera linha lubei, la doira quago do nibungi sagadi, le anihim bei ugunha arabo, anharuga lago dunha, huguia de game samadora quago do lã, logo a tafinha huguia le. Madihri da huma lubei te logo ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga liranganho ubo le, lariginha nuburi kata ile, a gente huguia, anihim aba huguchin le sobuti habuba ilun sun le remegi rubei. Alwa ha umwe lubei ti ha laruwe ha bungi yufurumie, aba me lichi guni son lehe megi rubei hong. Manufu de da huma lubei ti niranginye, lau sumibe huma gunda ti bungi lon lichi guni laruwe ha hong. Alugra huma le huma ti, hiji ge me le begi hongu demeti. Lau lira, adugu yon laga y sensu toma weya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu ta siyelo. Le nye lubei sinyalahe belu no hiveru tiyan, uwa hage ha mutiri nye lun heigini. Narinha gubali len hon, ladiga len nye lumuti hirisi, nye bongi nye hanigi. Aransia nye huma durungu hilampon, lubana giribu dun sielo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liabi nha yubu dirilida ge aba amariye, luhadaru ni bena luba, leora laguaron. Fulesi wabanyo musu ha ladari rubanyan ha yubu diri agagu duwenyu dan lela chiluron. Ni nari hau, I yubu diri meme, lanyura gudubanya luagu dabula, aba melehere gon hon. Ibini amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahi ala dari ragagu duenyu, fulese wabanyo musu hagiye. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiviru tuya iveruha. Agagu duenyu linya hamuga, mikinu ti hamuga lutadaron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyuhumaginye, La diga lida me magara da ha huma ligia me nagir budu uba wagon aule wukuri karo wargote.
1: Abati lalig dini Fedru Jesusu lanie galun.
3: Nabure me, wawne gunyen bichi ge hemplu le o di hon sungu bay.
1: Lanie ga wabure me Jesusu lun.
2: Non furme guare ge ouni gerti konflite. Ufana da ligia, le ligru be li yubdire lun larihin hau tila na luba, lun leiga gudunia lida da. Fulese wabi musu le ladari dube li yubdire agunflira lau luwadika mari dan le la chulura. Nenaren hau, luago lishi gube lan li yubdire lun ligia la ariha lau son lumege. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubdire, aba me lagume sono austena ya hibiri musu hal labu gien banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligia me liabi li yubdire, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichi guni lueri age abu ichuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rube ha magunfli banya. Musu le subudi he bube lun kala la busen rube li yugu dire ani maran seronte ma bahu din lei la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun aba la dugun kati leburi lunti la bai chun luay gine. Ma wairi ube la bai chun le unti lichi guwa gibeti gibe bai aluguti luma gine. Le gibeti igiruti labu gine la riyan ha gibeti ma bai aluguti luma gine. Niabia adona kwa gita watu ubowogo. Ani busenha di nahamuga ndurungwa li la watu ligie. Lunti nasigunu luigin aba onwe bun ocha waguni. Memeni ya nanigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luagu niabia la ichi ka darangi la ubowogo. Manugu tina darangi la fari nguwa na nugubi. Lumagin kwento, sengi kwa tida aba muna afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwaigin. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau, isani tuagu tuguchun, idinyu tuagu taguru, aguru tuagu tidinyu.
1: Ariyenga tigien Jesusu hongrigia itara.
2: Dalen harinhi laburiga dun sielo, abahariyengu luagu lahuya lahuya, aniligi asusereda. Danti le lafurun suedi, abahariyengu luagu laruga da la, aniligi asusereda. Biangwa tigibu huguya le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgu dan sielo lumo muargu. Ka wagu ibidin lubai luagu ti ligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubai hasub diruni katele uwara wabai hungu. Ahin aguare gida aba gurige buago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baran sergu bungwa luma luagu uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, lele derege runibu agusere guduti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisurugun. Nari hane bon lagu mafri dumba di bola nyingi darai ba fayiru ni lagu mohon bigawanu.
5: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abau da golu Jesusu hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunwa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
2: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira, lausun lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, howe kubaginye son huguye. Agi ya disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loweba ihawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga nubo in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Nari ahne hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
1: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hon, lariyaga.
2: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahen ginye tubay, madari ti ni kata tuwago. Aba te lariyago lule onigirubali lichari, ariha basa, irwali irumu gabugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madari tina. Chaubon, kaba uwago teredere nyen lagu ni kata. Aba luna buni le ouni girubali ishari aba lariyego. Ni yubu diri, igre yabon lau irumu le, ni cha uwa muwa luagu ntugudi na awoha au metao. Hafu kata gindun itara, ahu magindun aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagali, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, ninyuti aba uri disividu irumu tao, lau aba sifiri uribati tuagu. Le muharu la duga sifiri ligia. Sinyati tasururun ni murusu. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun lariye gatun.
2: Wuri arida guadibu.
1: Aba ti lichugu ni luha butuagu, lida ora ligia, aba tasurun. abata gome serun adimure heboi du lagu bongiu abati lagahin du tabu ti templu la de galari da guagu de no jesusu di da luwe yuru emera guni abalani ego hungri ge hanyi banya
4: ani sisi we yuli da di mas lu gayara la luadi ge marino yubi huma lida sisi we yuli gia lu lagara ni hon hon mama lida luwe yuru emera guni
1: abalani ego wabure me jesusu lu
2: biangwa tikibu hugujele ma farara humuti hilugu bagasu o hilugu la buriku lo hanugu ni ata duna lida loire meragune wuri to la dego wagun abramu regularu mafia lau sandi disi vidu irumu tau lau mon lu muti funage ye belu tareda wagagu dun lida loire emeragune
1: dan le lanie gubali jesusu kateile abani busi gerigu hamasun laganigu ahayasun hibiri grigia gunda tien lau kate wairigu tilela digubai jesusu Abati lanie gu Jesusu.
2: Ida linia li Gabriel larui habungi. Kakate umu bai gayara la nou shagwe. Ita la linia kei aba li rarau tila mostasa. Le labu nubai aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon. Aba la weritun dari lun li abi lun aba bai la tidibu wewe. Aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
1: Aba ya lanie gu Jesusu.
2: Kakate umu bai gayara la nou shagwe larui habungi. Itra linha kei lebi ni le tichi gubi aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bai.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia li daburi sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel bai lasgara. Aba larinha gu aba wagiri lu Jesusu.
6: Nabure me, mibe desa halu bai hasalbaro.
1: Aba lo nabuni Jesusu.
2: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bela hebelurun lidangin. La diga kainarinye gu nihun, sarago haba busentin hebelurun sinyabai. Larigin la doru ni tabure me muna lubenari, huge le baugi dibai hadan haba lagu bena harinyega me. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu larinyega me hun. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hegume seron harinyega. Hohati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wan umadarugu. Aba meti louna bunu larinyega me. Ariya ganali hun lagu ibidi humanu ibidi nu halena huma dise humanu sun huge la dugu bi uri bani legiya bahaya huha akan ya me hari da me hari ni abraham isaac lu jacob hama hibiri profeta golida la ruin habungi huge me asagaru wa bogudi aya bi bogori ga luige obo le nyenge lu bela bocho veyu lu ma luige le nyenge lu bela luda luige norute lu ma luige suru lu hanyuru e galida la ruin habungi Nyimbanya ti hada gen ha gumo honi banya gueto hagia ba furumia tia hame tia furumia tia banya gueto hagia ba agumo honi
1: Dida meme veyu ligia aba hayabi fariseu gu aba harinya gulu Jesusu
6: Bai ba yage na diga busenti eros lafro ni buhila gubai
1: Aba larinya gu hon
2: Hei ba harinya ga melu wuguri bibu ti ligia ugunya luma haruga Na saga ha sifiri guguriba tiyan hada agen agarigi Areida kwagda aume sandi tiyan lari gen haruga Lasora nuadigumari Luti na sigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma lari gen haruga Ladiga mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din luay Jerusalem
1: Aba layahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara
2: Uguya Jerusalem na Afara kwa humanya profeta gu Chamugu wa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo Lau uganu buiti hon. Saragu nyo weya su nalugu nonigiru no kitoi nogiru niya gayu tirahin labu nyo taruna. Mahatun. Igira lahatu mpungiyo. Ani nariyane hon lagu marihin digiya humadi na la tarime la chuluru dan lon hariyegon. Biniwati le nyibu bai le dan liri wapureme.
5: San Lucas, capítulo 14.
1: Lagaba veyu le emera guagale. Aba lidi Jesusu ega lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu. Nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene. Aba ti lalgidania Jesusu, arufu datien liluru du muisesi ama fariseu gu laniega hon.
2: Gayara ti larida wakwagudun aba vugiri lida luweiri emeragu ni odisinyati.
1: Aba herederu maninyu, aba ti lanuguni Jesusu sanditi ligia, aba larida guagudni, Abalarinya gulun lulidi abalarinya gun fariseu gun
2: furume gwarge hidangia an eigwa de lilugo bagasu o lilugo la burig lidon aba fusu lidan luiri emera guni la sagaru benyegie furese
1: abahasin lugo hongwa luhona boni Dan lelarihi bayi Yesus hanua dani amisuro houtia ubaru burile hubara ha weri gutima banya abalaniye gohom.
2: Tamele ba misuro houn lidon aba fedu lani na Marie. Malu ha boy lubido agai ubaru nyubu in lien aba ya misuro houti weri gutima ti boy. Aba meliabi le amisuro habalu lariye game bon. Rubai bubara lungu gurile. Aba meti bidi lau busiganu anyura lidan luna bu agai ubaru. Tamele ba misuro houn lidon aba fedu. Nyuruba lidon luna bon aga yubaru, no dame la lia bin le, a misra habalibo, la ringa me bon, nomada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sonha nyumba nye lagu dabul, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, weiri ba ilanugu.
1: A ringa tigien lugu gurile a misra habali,
2: dame le bichi gwa aba adineru ni ofedo, ma misra habanya bumadago, ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, ladega hamisra habadi buginye, bibi ubati bafai iruaha, damele badegon fedo, hamisra habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, aba megunda ba, ladega sinyati hafai iru nibu, bibi ubati bafai iruaha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
1: Dalela gambu bali aba hadage, hanyumba ya lagu dabula kata ile, abalariye gulu Yesusu.
0: Fulese wa banya grige ha egi banya lida laruwe ha bungiu.
1: Abati lariye gulu Yesusu lu.
2: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba omebu adineru ni abalona ha amisra ha sarago grige. Dale chiluhili ore lu adineru ni abalona ha nilumuso ariye kaho amisra hootia. Kaimon aranseli son kate. Son hagia abahariye gulu lagu sinyala haudi. Darin ka furumieti sun liya naganye haba fulasu mosu nidi arihi ferud na bana sinyati nidi larin ga aba aganye had na sengu feru baga solani na wadagmanu neibuga ochenye adiga bafulesi no ferud na bana sinyati nidi larin ga ya aba sun liya na marido ligia sinyalu bay nidi dale lagir budu bay musu aba labahu da ni sun kati le lun liyubdiri aba de laganye du liyubdiri aba larin ga lun musu Bai balida son o male uburu bai banuga nyame ha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gela dugni abalani ko musulu lu yubdiri na bureme adiga nali le bubai baino ani ani ha meme ko ubaru abatilari ko yubdiri lu musulu giya bai balida son o mo bau gudi loy uburu lu masun fulasu ge yego lao aba me bafosur ne son ha batari no lu hayabi lidon no fedo buintamu ganuba La daga narin hane hun lagu bai la ni aba hata ge han na misr ha banye egiti lida na dinere gudu.
1: Saragu hanya gerige afala roti Jesusu abalagara ragun abalarin go hon.
2: Sinyati nani go bai la le hisi ha butimati lun luguchi o luguchu o lumari o lisanigo o libu ganyano hama labuleno o litunu o libagari guanarigo sugunau. Legi manuguti luguruwa ani abalafala runina Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuro bai funagi ya furumi asaminara, atri bai la lagasteron lularihe ahen kabahu bai lubai lun lagumuchuni. Ladiga ahen lishiga ebu, lari gine me lasinere iwadagi managumucha, heher haba ha arihu bali lau. Haniega me, gumesati uguri le aba wadagi manu, sinyalu muti agumucha. Ahen lauribu ha lubai aba uruwe luma amu uruwe, Mafuna gen nyuruti furumi elon la saminaron, ahinga yara bai lubai la gende wa hau disi milu sudarago luma le hau bai wain milu. Ahin tiarita gwa luago sinyabai la, dame le disegli le aba uruwe, aba melona ha ariyanga lon luma uri bo han hama, lun hebelu nun lidon darangilo. Itala linye lubaiti, furumi gwara hitagin, le mignuti son le luma bai lun la falarunina, sinyati nani bai la disipulo. Buiti salo, gamalumo, Ahin leferi dira lubasuwa, kabagi ya uu huon la, mabuidu halime nilu labu na wagu nadu lida, nilu labuidu ragudoni muwa lubu naguwa. Fuiwa rigalime, hagarige riguba nyalu hagambo, agamba hama.
5: San Lucas, Capítulo 16
1: Ariye gatigine Jesusu huon la ni disipulugu.
2: Nyenye mehaba eyubu diri risiti, nyenye gine aba luni rilumege, Aba hayabi ariye galon lwagu la shagaru nye la au nigru tiligi ya lirisi. Aba tilaguwa nun liyubu dirilon, aba lariye gulon. Deliyasa kati li ariye wagu bainobu wago. Aria gabai no idalia la leibu buadigmari. La duga, masigi hedibu onigire numege. Abatile redero onigiri tiligia saminara. Laria galung warugu. Kabatina duga gwe to laringe gidala lan yubdir wadagman noi. Meret in the luna wadigmari mua. Ani nibusi garit in the luna muriha. Subudi nali kabalana duga. Lunyinghama eresibi rutina habie. Dame mawadi maihadin. Abalona hahawagu hadoe rubali li yubdiri luhayabi lun aba aba. Aba lalaga duni le furumiete, larinha galon. Atri nyimba doe ru nini yubudiri. Aba larinha gulon, doe no muti sa barinha garaba. Aba ti larinha gon, oniguru ti ligi elon, anuhabi garada, nyuruba foresa. Badiga me aba luaguru gu dimisa. Larigia, aba ya lalaga dun aba, larinha galon, agia buguya, atri nyimba doe ha. Larinha galon, sa sagu turigu. Larinha galon, anuhabi garada, adiga ba aba luaguru gu gaduru wen. Abala subdiruni iyubudiri lagu shula lau onigiru tiligia, lida ligabiri ladugu nikate.
1: Abati lasigiru Jesusu ariyega.
2: Ariyega tina lubiti hon lunha yusuruni hirisi le uboaguna lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisini lun nyin hama eresibiri ton tida muna tolani na sonda. Le gunflubi lida le mibebe, gunflubi ginye lida le gibebe. Le marichara kube lida le mibebe, marichara kube ginye lida le gibebe. Ahon lubaiti magunflirun lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na ubaule. Kabagia afinira huwago, lun le deregeron irisi ni le ti mati mati le lani na sielu labu gien haria ha. Ahon ti magunflirun lau hamege amo, kabagia ichige le hani guanarigu hun. Sinyati le sevi don abagurige hon bian iubudirugo. Laduga liyeregu duba abalun, linsia deme abalun. O uwarabay lan lun aban, lanuge me le aban kei ni kata. Sinyati le seri vidunwa lubungio lumalun irisini.
1: Agamba guhanya fariseu gu lusunkate ile. Aba hehereha lau Jesusu le dega hinsi la sensu hon. Aba tilarinya gu Jesusu hon.
2: Hugi arufu daguma nye hongu wakai buiti nye hagibu gagurigi. Ahinti bungio subudi lumutu hanigi. Le kate ile hanigu bagurigi ke kate weiriti linsi hong. Iere guti lubungio. Lumagyan liluru do Moisesi. Luma harufu daha profeta go dari lumon li dani huang. La purichi honya uganu buiti le lagu di larui ha bungi. Ani songu rigia, houcha tiyan lu hebelu nu lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu cha gong sielu luma ubau. Lubara gen magunfliru la, aba letera li dagi li luru du bungi. Anhon ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigau le giri bi agabarahani. Legin agamari dutu aba wuri to igira gwaru la dugnya ginye agabara hani.
1: Ariye gati ginye Jesusu.
2: Nyinyi meha aba wuguri risiti, dagwa ufinu tuto wendegu to la daura gubon. Sagu haweyu la dinera gudun lau saraku wendegu. Nyinyi ginye aba gudemeti giriti lasaro. Sun lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru gutubendere luba risiti ligia aluga legini life egini le egwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Lwagaba weyu, abalonwe gu demeti ligia, abahanugu ni angeligu lumon abramu, abaginye lonwe risiti abalabunu. Danle la sufri rinya la risiti ligia lida fulasu lenye habehi ilanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni abramu dise ginye luma lasaru nyu loba ginye, abati laguwa rugun larinyaga. Nugu si abramu, gu deme nabun, Ouna habu ilasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamuga edere tuagu ninyenye. Laduga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Abalarinya go Abrahamu lun, nirau, harita go balu wagu buidu lame ya da buon lida ibibagare. Ahe lun lasaro, uribati meha da, gweto buiti da lun ya, buguya asufrira. Bogu digien lui lira, anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagien, Lunyehi sinyati ni hanyemba nya sinyati hayabi nyahon. Abati larinya gurisiti, amuri hatina buma nuguchi Abramo, lobona hani lasaro lubia nuguchi. Anyahi sengu na mule nunye, lula dumre hahon miyabi hamamu gaginye lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu Abramo lun, anihin le laburu habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasu lau. Abaluna burisiti larinya ga, binaru nuguchi Abramo, gamalumo, Ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon, hasakri henya hamuga, larinya ga Abramu lun, ahen maha habai hadugu kasu laule larinya gubai Moisesi hama profeta go, mafinye banyaginye ni ahen asara aba hada ge hilanya lun lidin adimure hon.
5: San Lucas, capítulo 17.
1: Abalariengo Jesús un lani discípulo gu.
2: Sumada anih bela buri kati Afrika guduti kurigi. Gamalumo fugia bu kurigi le Afrika guduti amu. Buiti mati hamu galun lula guru barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina. Sigulau lafigo gudun aba hada gen nyu burigi nye banya ha. Gouni ki huma lubaiti. Ahi adiga ba mule o bibu ganyan uriba ni bon weri di bay. Ahi asakri ha ferudu na bay. Ahi adiga uriba ni bon sedu wei yasu lida aba weyu. Sedu wei yasu li abi arinya gabun luagu asakri ha lila lunti ferudu na bani.
1: Aba harinya gu apostolo gu lu Jesusu.
3: Wabure me, ruba lamu wafinye.
1: Aba tilarinya gu wabure me Jesusu hon.
2: Nuhamuga nihi la murunsara afinye ni hida, ibidi hamuga nyurara ila keisi abatila mostasa. Kayerati hamuga harinya gultun tidibu webeto, gidaba yagin lau sun bilagle, baiba ahicha baranaha ani lasusere dunya hamuga. Anihi funagi abahida gen harinya gultilu lumusun, danle lagiri budon arabu gen, larige lawonha olu nigirunia ibinya nigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, harinya garigubi lun aranse bay neigin, Arense nyubugia melun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baigi luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu ladugu nile lubai bilun. Uwa, uya ginyati, dame lasu lun hadugu nile uwagu bilarinya gabungi hun lun hadugu ni, lunti harinya gun, musu mauni tiya wagia. Ladiga leri gunyi lubai wadugu ni wadugu.
1: Nidala sigiru Jesusu, luoyesu Jerusalem. Abalasigir labadi na guage Samaria luma Galilea, dane lachili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi vugiria, gawagu tinyo lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu waragun lun itara.
8: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
1: Dane lalehi balinya, Jesusu abalariye guhon.
2: Heiba ayuhuda guahon guahon fadirigo.
1: Dane houdinye lubai, abahareidago, yinti abahadage, Dan lelarihi belagu areida guala, abalagiri budu lenyin lubai Jesusu, adimurehina bui ti lagu bungiu, lau umala liheriti. Abalahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Anisamari na uguri ligie. Abatilariengu Jesusu.
2: Madisi nyano areida gutinya, aganya ge hahibiri nefu, aniha gubairi gu lubai terenchele agiri budu etengiri bungiu.
1: Abatilariengu lu uguri ligia.
2: Saraba. Baiba, arita wadi wala duga pafinye.
1: Aba hali gudini fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi, abalarinye gu hon.
2: Damele lagumesera larui habungi yo, marihi bai, marihi wagu bai, aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
1: Aba tilarinye gu hon lani disipulu gu.
2: Lachilu rupada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala, Ibi ni luaguri ga aba weyu. Gamalumo, masusara dube lida adan ligie. Larinya waguba hun, aniha Kristu ya. O aningita yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itara ke larihin aba labiri haniga luige aba luba sielu. Lun luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri ga rowurigati. Ani lunti na sufri ron sarago furumi, me bene se hagia me gurige halani na dan le nao. Kemi hala susara dun lida lidani noe, Itaro lubagi la susera dun lida burime weyu le niyabigule, au le wakuri garu warguti. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya haranghanye luo hamari idun dari weyu le lebeluru noe tidon ugune. Aba liyabi igura, aba hanyara dagun sungu bai. Itaro lubaginye kei la susera dun lida lidani lotu. Heredere gurigi eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Dan le lafri dube lotu uburugu gine Sodoma, aba labur ha watu ke meti luma sufru sielu gine, aba lafaru gine sungu bai, itera luba dame le niyabi au le waguri karu warguti. Lidame weyu ligia, le gurige le bogu dibe toi luba, ahi anihi lubai lumege munad mebelu rala sagari. Le gurige le arabu be lida aura ligia, magiribu dala lubium, arita kwa huma luagu le susaru bai tun lumari lotu. Le aluguti le sefru libagari ya ubogu, Le feridi rubai. Le feridi rubai li bagari jau ubogo, nuwegin li bihubai ibagari magumu chaditi. Narin hane hon, luago ariye bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata gine, igruwa mele aba. nyimba nyabia urinya amulihe lida aba, tanuguba aba hata gie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu, tanuguba aba hata gie, igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba halugu duni haniye galun.
9: Haliya basa la susede da kate ile wabure me.
1: Lariye gahon.
2: Le nye lumuti lukubu hilali, nyimba hondra gwa wadubi.
5: San Lucas, capítulo 18.
1: Abalabauda go Jesus aba hempul hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri do lubungiu, suwanda, me feidi rahamamugai, hagura sun, la niega hon.
2: Yenye meha aba agusere go duti lidaba fulasu, mine belinyo bungiu lo, me bene seligia lau ni aba gurigi, nyenyongi aba wuri lida fulasu ligia, hila meha tumari, saguayo tidi lumo agusere go duti le, Lulichi guni tiriche tun, luagu abma tuuri bun luma batagani. Luagu saragu da, mahati ebele teniru tun, larigien, abalariye gun lungu erigu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagiya gurigi yuno, keyanuha meme la uuri to, asida gudei nichigu, nichi gali tiriche tun, ebe la mgatiyabi gumuli inugurasan.
1: Abalariye gun Jesusu.
2: Aniha alariye kubai agusere guditi le uribabai. Gubu meti lichi kei bungi yu haricha lani guhon, Ayumra gutinya lo ariye buwe yogo, lalu duba funagi ya luba launabunia. Nariye hare hon, lagu lichi gubi la haricha hon ani badara se habai. Gama lumon, damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gon, nadari ruba funasa afia ni hada agurigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lagu richagu wa hamale gibge bongiu, anangaya amu garigi ya kei nikata, lariyega.
2: Aba hodin biya wugun ya templu rugo afuri da lubungi. Aba fariseu lumaba agubur hati lisensu nugumadi. Le fariseu rara linya la furi idu la rinyaga, bungi. Seremi numutu blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nugumadi le. Ayuna ratina biya weya su lida di maso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginya disi lida ge kada san le beluritu nubun. Ahenti agubra hati lisensi na gumadi, aba lerederu disi. Mabunse ruti ni luli nyuru ni larihi sinyelu, leluenu luna bun lanangu lungu. Abuhari gulela nigu wa gulau igarigu, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, aulega figuti. Narinya hane hun, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyulei bungiu, mama fariseo ligia. Ladigalea nagu ti lungu wa weiri, unabubila nungu, ahenle unabubila nangu lungu wa, Wiri bila nugu.
1: Ana hawa tingiye irahi ilu Jesusu, lula guru ruhawagu. Tan leharihi bali disiplu gukate ile, aba hadain hahonha ananha bali ya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi ilu. Aba larinye gu hon, lanigu.
2: Igir huma luha yabi irahi yunumu, mamahara huma. Laduka haitara banya kei irahi yun, hagiye lilinda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, Lagu lela meresi biru lumuti laruin habungi yu ke aba irahu, mebelu bailidon.
1: Aba lalagi dani aba hadage abutigu Jesusu, laniye galun.
10: Maestro buit, ka lumbu inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
1: Laniye ga Jesusu lun.
2: Ka wagu barinye ga no buiti, aba argunyan buiti, bungi yu. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, Meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Laniega wugiri ligie lun.
10: Gunfuli tina lau sunle lumage nyuro gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lun.
2: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sunle buma bai, aba me bichi guni lebegi hongu demetinyo. Aba me garisi ban sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun. Ladega gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba lariyegun.
2: Hene gu ti lun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwen habongiyo. Mene gu ti ma ti lun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwen habongiyo.
1: Aba hariyegu, ha agambu bali.
9: Kati ti gayara bila salbaru.
1: Lariyega Jesusu hon.
2: Le hasi nyerubay gurigi adiga, gayara lumuti bongiyo.
1: Lariyega feduru lun.
3: Wabure me, igira wa mali sun levama tilun wa falaru nibu.
1: Aba lariyegu Jesusu hon.
2: Ninaru hau, luagu furumi warga lan le igiru tuluban, o la guburigo, o libuganyano, o la muleno, o lumari, o liranginyi, luago la ruin habungi, libihu batima sarago wei asu logien lidan ubole, ibiha leme ibagari magumucha diti jagata sielo.
1: Abalaguaru Jesus hon lani dusu disipulu gu, habugua, abalarinye gu hon.
2: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubei lagunfiliran, son le haburha bai profeta gu nuago au lewa guri garo vergati. Hedere geru baduna hon ha mama banya huriyu, ehera abanao anaba hamana me suwegua, habai chubadina, lari gine abame hafaruni na hilagu bai. Gamalumon, na asaru balidange owe ni luago luruwa weyu, luja na bagari don.
1: Wati gumfaranda hamani kata lidage kata ilem, ibidi egu baiti hon kala wago la dimure ya hon. Darugu wati lanichigu kata ile larinya gubai hon. Danle achil reinali Jesusu uburugu heriko, nyini amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia hasi grisarago grigia abalali gudaha kala susere bai. Aba harinye gulun, lwaguaniya la Jesusu le Nazaretna asigre nyingi. Aba ti laguwa raha, larinye ga.
4: Jesusu, latika waku Davidi, kuteme nabu.
1: Haluba luba banya, aba hadeng halun, lulama nichu, ligie tumalaguwa raha.
4: Latika waku Davidi, kuteme nabu.
1: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anige, dan le jarafa lilun, aba larinye gulun.
2: Kapa buse rube na dugu mpun.
1: Aba larinye gulun.
4: Nabureme, buse atina narihi.
1: Larinye ga Jesusu lun.
2: Ibihe bai barihi. Arita guadibu la duga bafinye.
1: Lida meme ora ligia. Aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu. Ichigay na uwerigo ni lubungiu. Sungirigia. Ha ariye gubali kati le. Aba genhichugo uwerigo ni lubungiu.
5: San Lucas, capítulo 19.
1: Abati le beluru Jesusu uburugu Jericho. Abalagumeseru asugara uburugu ginye. Nyen abawaguri, disiti giriti Sakeu. Abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti Sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Sinyati larihini, la daga nyuru ti lugub. Ani gibetien grige. Luti ganyara la larihini, abalaibagun, lula wanseru haba. Aba la wariru toga abatidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi, aba larihini inyu, aba larinye gulu Sakeu.
4: Sakeu, lariba furesei, ladiga nuti nerede rububi yungunyei.
1: Aba ti larariru Sakeu furese, aba leresi biruni Jesusu lubinye, lau ugundani. Dan ti leharihini hibiri grigye kate ile, aba hagume seru adimuneha, Lagu lidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba larara musakeu, aba laringu lun Jesusu.
11: Nabureme, nichiga lamida le nuobo hongu demeti. Ani ahi ibiru hadna lubai loi somo grige lawa yera aguni. Nagu yigidiba gadri waya susigu lau lun.
1: Laringa Jesusu lun.
2: Selihali asalbaru ni tidon muna tau gunye. Lugundu, ladiga wagunginye abaramu buguye. Ligia niyabi bayu bau wagun awle waguri garu wargoti. Luna lohania, luma luna salbor ni haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei larinya gunibri Jesusu kata ile, abala bagdagu aba hempulu hon, ladiga, ayara fadei na lila lun, Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala lariwi habungiu dan ligie, abati larinya gu hon.
2: Nyenye aba wuguri inyu gutinya lidunhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti, Lulichi gunu wa luruwe temelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba lederegerun aba sensu lege begiti sarago lukala aba, aba larinye guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budun. Keiti liene gubi uguri ligia honlile na fulaso, aba huna ha larigi, luharinye gulun le lube lichi guni ubaru lun, luagu mabuserun hamani lunharuwe teme. Lausun lira, ruwati uruwe me. Aba lagiri budun lagairon, dan le lachulu rubai, aba luna ha wagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna la subdiruni atri nyin la, lagayenu kala aba. Aba liabi le furumiyate, aba larinyagun, nabureme, ganyin tina diisi weya su ligibu agun bisensu. Larinyaga uru wailon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubai lidan le murusun rugote, nichika dibu aguma di halida di si fulasa. Aba ya liyabi inhabia ma, aba larinya gu, na bureme. Ganyi ti na sengu weya suligibu agun bisenso. Aba ginya larinya gu lu, baguma di halida sengu fulasa. Aba ti liyabi aba, aba larinya gu, na bureme, aniha bisenso. Arida numuti tida aba pakiti laduga na nufu de buwe. Laduga aba aba uguri dereti laguma diha. Reidi ti bulau kate ile mamadi gimariti buluwago. Aluba habugu ya lenye lumuti mabu na gumba. Abati larinya gu uruwe ilo, musu uribati. Luago guanari gu berenu na gusere gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na uguri deretu gumadi. Luago reidi ina lau kate ile mamadi gimariti na luago. Aluba hau lenye lumuti mabu na guna. Kati wago michu gu bubali ni sensu bankuru gu. Luhamuga lagamu du, dale na giribu du.
1: Abalarinya gu honha nyimbanya.
2: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Abaharinya gu lun.
2: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Abalarinya gu uruwe.
2: Narinya hane hon, luago sunla le gamati, lichuku balawun lun. Le mamati, ibi nile luma bai lagida ruba lwe. Anyati naga niyo, hayebe mabuse rumba ya lun uruwe na, baruhu manya nyahon, afara wahumanya hilagu bai nigibu ginye.
1: Larigen larinya gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luwaya su Jerusalem, haulanigu, ligia habahaba. Dan le chilu meme lilidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribe olivu, abalarinye gu hombian hadage lani disipulu gu.
2: Heba lidan lirere fulasu le wagibu gien be, dan mele hechilu rinye, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile, hafara gadeime, abame hanugu ni nyahon, ahon alugudu wakala wago hafara gadei, haniaga me luagu busen lani habureme.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke larinya gu Jesus hon. Dantile anyaha lubai afaraga dai burigu, aba halaga duniya laburinya harinya ga hon.
12: Ka wagu hafaraga dai burigu le?
1: Aba hona buniya harinya ga hon.
13: Ladiga mega ilani wabureme.
1: Aba ti hanuga ni lu Jesusu, aba hichugu nu hadara gu lanaga wagu burigu, aba hawaira gu duni Jesusu luagu, ke awain sereina la Jesusu, Atule hei na hamon hadaurugun umadarugulubah. Dan le jarafanya, lularari rububule olivu, abahagume serusunha afalarubali aguwaraha lau ugundani, luma adimureha, luaguluwairi gubungiu, luaguburi milagru le harihibe. Hariyaga.
14: Biniwati uruwe le nyumbi beidida liri wabureme. Niadarani ilusielu luma uweri guli nida liri wage.
1: Abati hariyagu fariseugu hanyimboya, Hagana go grige lun.
5: Maestro, arinya ga bahombani gulu hamanichu.
1: Larinya ga Jesus hon.
2: Nenaru hau, lo ahan yala amanisha ha. Laguara hapa laburi dubu nuago.
1: Dan le layara fa dubai lun Jerusalem. Dan le larihi bali uburu guligia. Aba layahu ha, hawagulila na fulasu ligia, larinya ga.
2: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kala ga yarabe lichu kundarangi lo hun. Buiti hamuga. Kamalumon, aramu dagulinya huwe anisinyati harihemi. Ige lachilu ruba lubei uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawu huburi gute lunsinyala hafridu nyingi. Aba mehaga indagu huma lidage sun aubo. Aguni chakubai fulasu sun suwe na kubai. Migri ubanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liyabi bai bungi yo asalbaron.
1: Abati lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya nyi, larinya gahon.
2: Larinya haretida leneru bungiyu. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya, baruhu marikei haba hiveru tiyo.
1: Sagaburi veyu, larufu da Jesusu templu rugun. Hanya hati habutigu hafadirigu huriyu. Hama arufu da atien liluru du muisesi. Hama ginye labutigu fulasu. Aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tiya ida luba la hadigni, la diga wairi la hora bahonu wa sun girigia, luha gambu ni lerenu.
5: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templu rugulboi Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, Hama wagunia wairi gutia lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
4: aringa be won kala o ubafu badiga ikate ile ani kala ichigubani ubafu le bun
1: abati lanie gu hesusu hon
2: nalaga da dugiye abakate ona bahumana kauna habali huang abati se lona habungi o di